0: Minsan, dumarating ang pag-ibig di mo inaasahan. Sa simpleng ngiti, sa isang sulyap, nagbabago ang mundo mo. At kapag nahanap mo na yung para sa'yo, wala nang hihigit pa sa bawat tibok ng pusong nagmamahal. Dahil sa dulo, ang totoong pag-ibig hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
1: Ang ganda naman sa dulo, hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
2: They say love is the language everyone understands, and music is its sweetest translation. Whether it's the joy of falling or the ache of longing, every note carries a piece of the heart. This is DPP FM, bringing Filipinos worldwide closer to home.

0: Hoy, pangit. Masarap ka daw magmahal. Patikim naman mo.
1: Teka, sandali. Bakit tingin ka? Nabago yung tugtugi. Hindi naman yun yung patutugtugin ko eh. Anyway, so let's move on. Balik tayo sa love song syndrome. Pinglang...

Rig of the Horns right there. May nag-comment dito, sabi, paborito mo yan. Halata ba? Halata bang parati akong nakangiti habang nagpo-programa? Nax! Nagpapaibig or napapaibig? Nax!

right there. Bigis nga, sabi nila. Wala ba kayong mga kamay? Palakpakan naman dyan. Yan. Palakpakan. I get a song coming from Michael Bolton right now.

That's what friends are for. By the way, we're saying hello and get well soon to Don and Jane. Tinurukan siya kanina eh. Nakagat siya ng pusa. Ang bihira naman. Papakagat ka sa pusa pa. Asan na yung pusa na yan? Kagatin ko pa yan. Pakainin pa yan? Pakainin? With Bobby V on the last and final stretch of March. Asan na yung pusa? Dami-dami mga ngagat. Pusa pa yung nangagat. Akala ko yung pusa ang kinakagat. I got a song coming from Kenny Rogers right now. Love Sound Syndrome, Bobby.